0: 97.5
1: Republic Ani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan. Pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita. Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan,
4: mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Epteka. Ano meron sa kisame?
7: Huh?
5: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
4: Ang wonderful morning.
5: Wonderful morning. Sa Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Juan, bago mo i-scroll ang next video, i-scroll mo muna ang notes mo.
3: Huh?
2: Ang cellphone, pwedeng i-charge, pero ang quiz at exam, hindi.
4: Aha.
2: Kaya aral muna, para sa kinabukasan na mas bright kaysa sa screen ng cellphone mo. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
5: Juan,
2: kaalaman.
5: Kaalaman.
6: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
2: Juan, kaalaman!
3: Dapat alam mo yan!
2: Juan, kaalaman!
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Bahagyang lumakas ang bagyong Pilandok habang binabaybay nito ang karagatan sa extreme northern Luzon. Inaasahan itong kikilos pahilagang kanluran. Posibleng lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa Miyerkules ng gabi, September 2, o sa madaling araw ng Huwebes, September 3. Ayon sa PAGASA, mababa ang posibilidad na tumama sa kalupaan ng bansa ang bagyo at mananatili itong malayo sa Philippine landmass. Ngunit maaari pa rin makaranas ng malalakas na ulan at hangin ng Luzon dahil sa epekto ng Southwest Monsoon o habagat. Sa 75th anniversary ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos, giniit ng AFP na patuloy ang commitment ito para sa matatag na alyansa ng US, gayon din sa iba pang mga bansa na nangikibahagi sa iisang layunin. Patuloy na nagsasagawa ang dalawang bansa ng pagpapalakas ng interoperability sa pamamagitan ng military security cooperation, humanitarian assistance, disaster response at iba pang mga engagements sa pagpapalaganap ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin.
2: Ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
3: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
8: ni
0: Juan. Republika ni
8: Juan.
9: Wonderful morning.
1: Creating a serene atmosphere.
0: Love inspired
1: and easy to the ear.
0: This is your wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republican One.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Huwag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
3: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
0: This is your wonderful morning.
3: Wonderful morning.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
0: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station. Your pride.
2: 87.5.
1: Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
3: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
2: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
3: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 87.5
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5.
3: Ito ang republika ko.
4: Ito ang aking republika.
5: Ito ang ating republika.
6: Republika ni Juan.
2: Republika ni Juan.
1: Juan. Juan. Kaalaman.
7: Kaalaman.
1: Alam mo ba, Juan, tuwing August 31, ipinagdiriwang natin ang pambansang araw ng mga bayani bilang pagkilala sa tapang, pagmamahal sa bayan, at sakripisyo ng mga Pilipinong nag-alay ng buhay para sa ating kalayaan. May kaugnayan ng paggunita sa mga pangyayaring naganap noong August 1896, partikular sa sigaw ng Pugad-Lawin. Pero alam mo ba, ang National Heroes Day ay pagpupugay sa lahat ng bayaning Pilipino. Mula sa mga kilalang personalidad tulad nina Jose Rizal at Andres Bonifacio hanggang sa mga ordinaryong Pilipinong nakipaglaban at nagsakripisyo nang hindi man lang nakilala ang kanilang mga pangalan. Kaya sa bawat pahina ng ating kasaysayan, may Juan na naging bayani para sa bayan.
7: Juan, kaalaman.
6: Dapat alam mo yan.
1: Juan, kaalaman.
2: Ito ang kultura.
7: Kultura.
1: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
1: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nang galing sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB, ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, meron ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportabling sakyan ng mga commuter.
7: Isa lang yan
2: sa mayamang kultura mo.
1: Juan Kultura.
2: Kultura ni Juan.
0: Juan Balita.
2: Mula sa Republika ni Juan.
0: Narito na
2: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
0: Juan Balita.
2: Juan Balita.
8: Sa ulat ng RP1, sinabi ni Meralco VP at Head of Communications Joe Zalariaga, puspusan ang kanilang lineman at crew para maibalik ang supply ng kuryente sa kanilang mga apektadong customers. Batay sa datos ng Meralco, aabot sa 49,000 na customers nito ang apektado ng kawalan ng kuryente. Marami ito sa mga binabahang lugar gaya ng Cavite, Bulacan at Metro Manila. Nagpaalala naman ng Meralco sa lahat na umiwas sa mga naputol na linya, gayon din ang mga pasilidad na kuryenteng nalubog sa baha. Tuloy naman ang disaster response operations ng PNP at AFP, partikular sa mga lugar na matinding naapektuhan ng masamang panahon dala ng habagat. Nagpadala sila ng mga tauhan sa mga lalawigan ng Tarlac, Pampanga at Bataan na nakakaranas ng matinding pagbaha. Mahigpit ang pagkikipag-ugnayan ng PNP at AFP sa mga lokal na pamahalaan at disaster response agencies para tiyakin ang mabilis na pagtugon sa mga lugar na apektado ng habagat. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
0: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: taas noo nating ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5. Republika
0: ni Juan. Republika ni Juan.
9: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate,
10: tuloy lang ang morning routine
9: kasabay ang mga romantic na awitin
10: para maging wonderful morning.
0: Wonderful morning
9: sa Republika ni Juan.

0: fui.
1: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
2: Republika ni Juan
3: sa 87.5. 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Hala kuya, kanina pa siya pumaparat. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
0: Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar. Iwasan ang paggamit ng sirang kable at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan.
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
1: Your pride.
2: 87.5.
1: Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labaday kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
2: Your romantikong Juan.
0: Sa Wonderful Morning.
2: Wonderful Morning.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
0: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. 87.5.
3: Juan, kaalaman.
4: Alam mo ba, Juan, tuwing August 31, ipinagdiriwang natin ang pambansang araw ng mga bayani bilang pagkilala sa tapang, pagmamahal sa bayan, at sakripisyo ng mga Pilipinong nag-alay ng buhay para sa ating kalayaan. May kaugnayan ng paggunita sa mga pangyayaring naganap noong August 1896, partikular sa sigaw ng Pugad-Lawin. Pero alam mo ba, ang National Heroes Day ay pagpupugay sa lahat ng bayaning Pilipino. Mula sa mga kilalang personalidad tulad nina Jose Rizal at Andres Bonifacio hanggang sa mga ordinaryong Pilipinong nakipaglaban at nagsakripisyo nang hindi man lang nakilala ang kanilang mga pangalan. Kaya sa bawat pahina ng ating kasaysayan, may Juan na naging bayani para sa bayan.
3: Juan, kaalaman.
5: Dapat alam mo yan.
3: Juan, kaalaman.
4: Hindi masamang magpuyat, pero sana para sa pag-aaral, hindi lang sa kapapanood ng videos. Tandaan, ang assignment hindi nawawala sa ignore. Kaya basa-basa rin para sa pangarap na hindi drawing. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Meron tayong ulat sa RP1. Ayon sa DSWD, ang bawat kahon ng family food packs na kanilang ipinamamahagi ay umaabot lamang sa 797 pesos at 80 centavos. Ayon sa DSWD, ang halagang ito ay ang tinakdang maximum price sa bidding process kung saan ang 2 Go Global International Corporation ang nanalo at nagbigay ng pinakamababang compliant bid sa 797 pesos and 80 centavos kada kahon. Ito ay taliwas sa 1,503 pesos and 84 centavos na presyo nito na kumakalat sa social media posts. Tinalo naman ng Gilas Pilipinas ang Iran 6856 matapos ang isang mabagal na panimula. Sa panalo na sweep ng Gilas ang kanilang mga laro sa FIBA World Cup Asian Qualifiers Window 4 kagabi. Samantala, matapos ang isang dekadang pagsisilbi sa bandila ng Pilipinas, inanunsyo na ni June Mar Fajardo ang kanyang pagre-retiro sa Gilas Pilipinas. Ang PBA MVP na si Fajardo ay formal na inanunsyo ang kanyang pagre-retiro sa laro nila kagabi ng Pilipinas at Iran. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Everyone.
14: Ako si Juan.
11: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
11: ng ating republika.
0: Republika.
11: Sa 87.5.
0: 87.5.
15: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan. Hype up your pananghalian
16: with our
0: Poppin' Dugdugan. To the rhythm of your music.
16: Your music.
0: And the music of everyone.
16: Pop,
0: pop, pop, pop,
16: goes the world.
0: Pop goes the world.
16: Sa Republika.
0: Republika.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Don't you worry about the state of the nation. 87.5 Republikaniwan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Keeping your energies up high. High. Pop, pop goes the world. Goes the world. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagutaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
3: Kultura
5: ni Juan.
3: Ding, ding, ding.
5: Juan.
3: Juan.
5: Kaalaman.
3: Kaalaman.
5: Alam mo ba, Juan, tuwing August 31, ipinagdiriwang natin ang pambansang araw ng mga bayani bilang pagkilala sa tapang, pagmamahal sa bayan, at sakripisyo ng mga Pilipinong nag-alay ng buhay para sa ating kalayaan. May kaugnayan ng paggunita sa mga pangyayaring naganap noong August 1896, partikular sa sigaw ng Pugad-Lawin. Pero alam mo ba, ang National Heroes Day ay pagpupugay sa lahat ng bayaning Pilipino. Mula sa mga kilalang personalidad tulad ni na Jose Rizal at Andres Bonifacio hanggang sa mga ordinaryong Pilipinong nakipaglaban at nagsakripisyo nang hindi man lang nakilala ang kanilang mga pangalan. Kaya sa bawat pahina ng ating kasaysayan, may Juan na naging bayani para sa bayan.
3: Juan
5: Kaalaman.
3: Dapat alam mo yan.
5: Juan Kaalaman.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
5: Juan Balita.
6: Sa isang ulat ng RP1, patuloy ang pamamahagi ng assistance ng DSWD sa mga naapektuhan ng baha sa Metro Manila. Binisita ni DSWD Secretary Rex Cotillan ang ilang evacuation centers para tutukan ang relief operations. Samantala, umabot na sa 16,432 ang pamilya o 62,171 na individual ang kasalukuyang nasa 280 evacuation centers sa Metro Manila dahil sa epekto ng habagat. Sa ibang balita, sinabi ni National Irrigation Administrator Engineer Eddie Guillen na hindi nakapagtala ng damage sa mga dams ang walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Anya, tanging irrigation facilities lamang ang nasira bunsod ng masamang panahon. Gayunman, sinabi ni Guillen, hindi ito makakaapekto sa standing crop kasabay ng pangako na aayusin ito sa lalong madaling panahon. Samantala, umapaw naman ang tubig sa ilang diversion dams maliban sa high-level dams. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
2: Juan Balita.
0: Sa 87.5.
5: Sa bawat pagsikat ng araw,
7: iwagayway ang pula at bughaw.
5: Nagniningning na mga bituin.
7: Ipagmalaki ang republika natin.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ako si Juan.
11: Ako si Juan.
12: Ako si Juan.
13: Ako si Juan.
5: Ikaw.
7: Ako.
5: Tayo.
7: Ang bawat Pilipino.
5: Everyone.
14: Ako si Juan.
7: At ako ang boses mo.
5: Ang boses ng ating republika.
0: Republika.
7: Sa 87.5.
0: 87.5.
15: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The beat continues
7: with the music
0: of everyone.
7: Everyone,
0: this is Pop Goes the World.
7: To 87.5,
0: 87.5.
7: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.

0: 97.5 Republika ni Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Huwag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
3: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Sayaw Juan!
0: With our lunchtime lugugan! Nasaan ka man?
3: Gawin natin masigla ang iyong pananghalian!
0: Ha! Ha! Ha! Ha! Goes the world! Sa Republika ni Juan!

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa magdala ng payong, iwasan ng baha, at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. Juan, mula sa Republika ng Pula at Bughaw. Pula at Bughaw. At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Ito ang republika ko.
3: Ito ang aking republika.
4: Ito ang ating republika.
5: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
6: May quiz bukas?
7: Huh?
6: Huwag kabahan na parang nawala ng wifi. Mag-review ng maaga. Para sa classroom, ikaw ang confident. Hindi yung seatmate mong umaasa sa kopyahan. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
0: Juan,
6: kaalaman,
0: kaalaman.
8: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
0: Juan, kaalaman!
6: Dapat alam mo yan!
0: Juan, kaalaman! Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
9: Hinikayat ng Pangulo na parangalan ng mga ninunong naggamit ng kalayaan ng Pilipino. Ulat sa PNA, mensahe niya ngayong National Heroes Day, pinahayag niya na isabuhay ang katapangan ng mga bayani, panatilihing buhay ang apoy ng pagmamakabayan at pagiging mga mamamayang kailangan ng bayan. Sinabi niya ang diwa ng kabayanihan ay patuloy na namumuhay sa mga Pilipinong naglilingkod sa kapwa at nag-aambag sa mga adhikain ng higit na nakararami. Binanggit niya ang mga sundalo at first responders na binubuhis ang buhay para protektahan ang mga komunidad, pati na rin ang mga guro, workers, magsasaka, mangingisda at overseas Filipinos na tinataguyod ang mga pamilya at pamayanan. Inaasahan ang pag-ulan sa 18 provinces sa Luzon mula Ilocos Norte to Benguet hanggang Pampanga dahil sa habagat ayon sa Enquirer na nanatili ang lakas ng bagyong Pilandok ayon sa pag-asa sa Philippine Sea East ng extreme northern Luzon. Mabagal na kikilos pa northwest at talabas ng PAR ng Wednesday, hindi inaasahan mag-landfall. Kalat-kalat na pag-ulan, maaari ang thunderstorm sa Metro Manila. Ako si Grace para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: taas noon ating ang kinin,
2: ipapagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The beat continues with the music of everyone.
8: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
8: To 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.

0: Pop Goes the World!
1: Sa bawat pagsikat ng araw,
2: iwagayway ang pula at bughaw.
3: Nagniningning na mga bituin,
4: ipagmalaki ang republika natin.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ako si Juan.
11: Ikaw.
12: Ako.
13: Tayo.
14: Ang bawat Pilipino.
15: Everyone.
16: Ako si Juan.
17: At ako, ang boses mo.
18: Ang boses
19: ng ating republika.
20: Republika.
21: Sa 87.5.
22: 87.5.
23: Republika ni Juan.
24: Republika ni Juan.
25: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
26: 3, 2, 1,
27: siesta ka lang dyan.
28: Daydream with me dito sa 1, 2, 3.
29: The perfect afternoon music
30: na relaxing and romantic.
31: 1, 2, 3.
32: 1, 2, 3.
33: Music for you and me.
34: 1, 2, 3.
35: Sa 87.5, Republika ni Juan.
36: Ang tinig ng ating republika.
37: More music.
38: Bakit labis kitang
39: your music.

0: 97.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman.
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka. 1-2-3. 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
6: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
6: Music for you and me.
5: Sa 87.5,
6: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan. Juan.
6: Kaalaman.
5: Kaalaman.
4: Alam mo ba, Juan, tuwing August 31, ipinagdiriwang natin ang Pambansang Araw ng Mga Bayani bilang pagkilala sa tapang, pagmamahal sa bayan, at sakripisyo ng mga Pilipinong nag-alay ng buhay para sa ating kalayaan. May kaugnayan ng paggunita sa mga pangyayaring naganap noong August 1896, partikular sa sigaw ng Cugadlawin. Pero alam mo ba, ang National Heroes Day ay pagpupugay sa lahat ng bayaning Pilipino. Mula sa mga kilalang personalidad tulad nina Jose Rizal at Andres Bonifacio hanggang sa mga ordinaryong Pilipinong nakipaglaban at nagsakripisyo nang hindi man lang nakilala ang kanilang mga pangalan. Kaya sa bawat pahina ng ating kasaysayan, may Juan na naging bayani para sa bayan.
5: Juan, kaalaman.
6: Dapat alam mo yan.
5: Juan, kaalaman.
4: Ito ang kultura.
5: Kultura.
0: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo?
4: Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period.
7: Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo, Juan.
5: Kultura.
4: Kultura ni Juan.
8: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
9: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
8: Juan Balita.
9: Juan Balita.
10: Pinanganak ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang commemoration ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Tema nitong taon, Diwa ng Kabayanihan, Lakas ng Sambayanan, binibigang diin ng kabayanihan ng hindi lang sa pag-alala ng nakaraan. Ayon sa Pangulo, naway sariwain din ang banal na tungkulin na ipagpatuloy ng pagsusulong ng bansa na kanilang ipinaglaban at pinagsakripisyuhan. Inaasahan niya na mga Pilipino ay tuloy na ipagpapatunay na karapat dapat sa kalayaang ipinagkatiwala, makapagtayo ng isang bansang buong pagmamalaki mamanahin ng mga susunod pang henerasyon. Samantala, kasunod ng direktiba ng Pangulo, may 33 DOH hospitals na may activated leptospirosis fast lane o express lane. Ulit ng PCO, pinaikting din ng referral system at surge capacity management upang maiwasan ang pagdagsa ng mga pasyente sa iisang ospital. Paalalang magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o doktor sa loob ng 24 to 48 hours matapos mababad sa baha, makaranas man ng sintomas o hindi. Ako si Grace para sa Juan Balita.
8: Juan Balita.
4: Juan Balita.
8: Sa 87.5.
5: 87.5.
6: Ito ang republika ko.
3: Ito ang ating republika.
5: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music,
8: your music,
0: music for every Juan.
8: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
8: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
8: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
0: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
3: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
4: Juan 2-3.
5: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat.
1: Juan,
2: mula sa Republika
1: ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
2: Your station,
1: your pride.
2: 87.5.
1: Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Gising, Juan! Kita ka ni Boss dyan! Trabaho ka muna! Baka ma-Juan 2-3 ka!
1: Juan 2-3!
2: Juan 2-3!
1: Music for you and me!
2: Juan 2-3!
1: Sa 87.5,
0: Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Chika with friends? Masaya yan. Pero tandaan, ang grades hindi nadadaan sa chismis. Books muna, notes muna, then chika later. Dahil mas masarap makipagkwentuhan kapag pasado lahat. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Juan, Juan, kaalaman, kaalaman. Alam mo ba, Juan, tuwing August 31, ipinagdiriwang natin ang pambansang araw ng mga bayani bilang pagkilala sa tapang, pagmamahal sa bayan, at sakripisyo ng mga Pilipinong nag-alay ng buhay para sa ating kalayaan. May kaugnayan ng paggunita sa mga pangyayaring naganap noong August 1896, partikular sa sigaw ng Pugad Lawin. Pero alam mo ba, ang National Heroes Day ay pagpupugay sa lahat ng bayaning Pilipino. Mula sa mga kilalang personalidad tulad ni na Jose Rizal at Andres Bonifacio hanggang sa mga ordinaryong Pilipinong nakipaglaban at nagsakripisyo nang hindi man lang nakilala ang kanilang mga pangalan. Kaya sa bawat pahina ng ating kasaysayan, may Juan na naging bayani para sa bayan. Juan, kaalaman.
0: Dapat alam mo yan.
4: Juan, kaalaman.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
6: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
5: Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Dagdag problema ng pagbaha ang ninakaw na kable, valves at manhole covers na nakahadlang sa flood control infrastructure sa Metro Manila. Mula sa PhilSAR, kinalungkot ni DPWH Secretary Vince Tizon. Nakita kahapon sa inspection niya sa Sunog Apag facility sa Tondo ang ninakaw na high voltage cables kaya hindi na-operate ang pumping station mula pa Sabado. Napalitan na at napagana na uli ang pumping station. Nangyari rin sa Marikina, ninakaw ang heavy duty cables sa Tumana pumping station na mahalaga sa pagpigil ng backflow sa Marikina River. Balita overseas, naglunsad muli ng strikes sa US sa Iranian rocket launcher sa Strait of Hormuz, unang aksyon matapos ang isang buwan. Ulat ng Associated Press, pinakita naman ng Iranian State TV ang ballistic missiles na nilaunch ng Iran sa US bases sa Jordan. Tinanggi ng US na act of aggression ang latest attack sa halip sinabing limited precise action ito laban sa mine-laying forces. Ako si Grace para sa Juan Balita.
5: Juan Balita.
6: Juan Balita.
5: Sa 87.5.
8: Ako si Juan. At ito ang 87.5. 87.5.
5: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Magniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
2: Ako.
0: Tayo.
2: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
9: Ako si Juan.
2: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
10: Republika.
2: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: Bit-bit ang papel at ballpen. Pati gitara ng tropa natin. Nakakabuo ng awitin.
0: Kaya gawing maabuluhan.
2: Habang nasa tambayan, malay mo, sumikat yan. Tutok na
0: sa Kalye
2: ni Juan.
0: Kalye ni Juan. Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
3: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
6: Do we wanna get rocked?
3: Di lahat ng tambay,
1: walang magawa sa buhay.
3: Tanong mo sa kapitbahay.
0: Kalye ni Juan!
3: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan. Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa. Kalye ni Juan.
4: Kalye
0: ni Juan.
4: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5. Ito ang kultura.
0: Kultura.
3: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman at mga istatwa ng mga bayani sa Malacañang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
2: kultura.
0: Kultura
1: ni Juan.
0: Juan.
3: Juan.
0: Kaalaman.
3: Kaalaman.
0: Alam mo ba, Juan, tuwing August 31, ipinagdiriwang natin ang pambansang araw ng mga bayani bilang pagkilala sa tapang, pagmamahal sa bayan, at sakripisyo ng mga Pilipinong nag-alay ng buhay para sa ating kalayaan. May kaugnayan ng paggunita sa mga pangyayaring naganap noong August 1896, partikular sa sigaw ng Cugadlawin. Pero alam mo ba, ang National Heroes Day ay pagpupugay sa lahat ng bayaning Pilipino. Mula sa mga kilalang personalidad tulad nina Jose Rizal at Andres Bonifacio hanggang sa mga ordinaryong Pilipinong nakipaglaban at nagsakripisyo nang hindi man lang nakilala ang kanilang mga pangalan. Kaya sa bawat pahina ng ating kasaysayan, may Juan na naging bayani para sa bayan.
3: Juan,
0: kaalaman.
3: Dapat alam mo yan.
0: Juan, kaalaman.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Ulat ng Manila Bulletin, wala pang natatanggap na impormasyon tungkol sa Pilipinong doktor na inulat na nawawala matapos ng pagbaha sa Nepal. Sabi ng Foreign Affairs Department, hindi pa nakatanggap ang Philippine Embassy sa New Delhi ng impormasyon ukol kay Dr. Juan Carlos Sinense Manalo as of August 30. Tuloy na nakikipag-ugnayan ang Philippine Embassy in New Delhi at Philippine Honorary Consulate General Kathmandu sa Nepali authorities. Ulat din ng DFA na masigasig na tinutukoy at mabilang ang mga biktima kabilang ang mga taong iniulat na nawawala at nag-iingat ang Nepalese government na siguruhing anumang impormasyon ay officially verified bago i-release sa publiko. Samantala, ulat ng BBC, may 794 na ang bilang ng nasawi, higit 2,500 people ang nawawala ayon sa lokal na opisyal. Pinaigting ang efforts para ilabas ang daang tao na na-trap sa loob ng tunnels sa hydropower projects. Libo-libo ang naghihintay na ma-rescue sa gitna ng pabago-bagong panahon na nagpapahirap sa rescue operations. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinini.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
6: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Bit-bit ang isang gitara.
1: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
0: Habang nakatambay sa kanto
1: at nagkakantahan pati dayo.
0: Kaya tawagin na sila.
1: Papunta sa tagpuan ng masa.
0: Dito sa ating tambayan.
1: Sa Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
7: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.
7: Republika ni Juan.

0: Dinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App. Ng everyone.
3: Hey, sorry na dala.
0: Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
4: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
4: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
1: Huh?
0: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad. Juan?
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan. Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa. Di mo na kailangang mamasahe. Tutok mo lang sa aking frequency.
2: Sa 87.5.
0: 87.5 ang address ng ating kalye.
2: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ang pangarap, hindi na dadaan sa bahala na bukas. Ang success, may kasamang effort, review, at minsan, maraming kape. Laban lang! Aral ngayon, tagumpay bukas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Juan, kaalaman!
6: Kaalaman! Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
3: Juan, kaalaman!
0: Dapat alam mo yan!
3: Juan, kaalaman!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Nakapamahagi na ang DSWD ng 2.3 million food packs sa mga apektado ng bagyo at habagat. Ulat ng RP1 ayon kay DSWD Secretary Rex Cacharyan, isa ito sa pinakamalaking deployment ng food packs sa history ng DSWD. Tuloy na tinutulungan ang Central Luzon at ilang bahagi ng Metro Manila na naapektuhan ng pagbaha. Tiniyak din ng DSWD na mahigit 3.5 million family food packs at mahigit 301,000 ready-to-eat packs ang nakapreposition sa mga strategic locations sa buong bansa. Nasa state of calamity ang Tarlac matapos ang malawakang pagbaha na sumira sa dalawang tulay at nakadisrupt ng ilang kalsada. Ulit sa PhilStar, bukod dito, binanggit din ang Provincial Board ang pinsala sa agricultural crops at property at severe disruption sa livelihood ng pang-araw-araw na aktibidad ng komunidad. Nirekomenda ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council and Declaration. Malaki rin ang disruption sa pag-access ng mahahalagang serbisyo, mga gawain pang-agrikultura at iba pang aktibidad na pang-ekonomiya. Ako si Grace para sa One Balita.
4: Juan Balita sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
0: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
12: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
12: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republicani One. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan. Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan! Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Juan. Kaalaman.
1: Kaalaman.
0: Alam mo ba, Juan, tuwing August 31, ipinagdiriwang natin ang Pambansang Araw ng Mga Bayani bilang pagkilala sa tapang, pagmamahal sa bayan, at sakripisyo ng mga Pilipinong nag-alay ng buhay para sa ating kalayaan. May kaugnayan ng paggunita sa mga pangyayaring naganap noong August 1896, partikular sa sigaw ng Pugad Lawin. Pero alam mo ba, ang National Heroes Day ay pagpupugay sa lahat ng bayaning Pilipino. Mula sa mga kilalang personalidad tulad ni na Jose Rizal at Andres Bonifacio hanggang sa mga ordinaryong Pilipinong nakipaglaban at nagsakripisyo nang hindi man lang nakilala ang kanilang mga pangalan. Kaya sa bawat pahina ng ating kasaysayan, may Juan na naging bayani para sa bayan. Juan Kaalaman.
1: Dapat alam mo yan.
0: Juan Kaalaman. Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
1: Juan Balita.
3: Umabot sa 37.5 million pesos ang pinsala at pagkalugi sa Zambales Agriculture dulot ng pagulan at pagbaha. Wala sa Inquirer, ayon nito sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, sabi ni Rolex Estella, head ng PDRRMO, ang datos ay accumulated losses sa habagat at bagyo. Ang munisipalidad ng Santa Cruz ang nagulat ng pinakamataas na pagkalugi sa bigas, 11.3 million pesos. Sinusundan ng San Antonio, 2.8 million at Subic, 2.05 million pesos. Inaasahang makakaakit ng halos 9.7 billion pesos na bagong investments at makakalikha ng mga bagong trabaho ang apat na bagong dineklarang economic zones. Sa PNA inulat na ginagawa nitong 46 ang kabuuang bilang ng mga economic zone na naitatago na palawak sa ilalim ng Marcos administration. Sa klaw ng economic zones ang Cavite, Batangas at Negros Oriental, suporta sa pagsulong ng pagkalat ng investments at employment opportunities sa labas ng Metro Manila. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
0: One Balita.
1: Sa 87.5
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan. The best of the past.

0: Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. 87.5 Republikani Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Don't you worry about the state of the nation. 87.5 Republika ni Juan. Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit.
1: Huh?
0: Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
1: Huh?
0: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
1: Uh-huh?
0: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan? Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
4: Your pride.
3: 87.5.
0: Ang Republika.
4: Republika.
3: Republika ni Juan.
4: 87.5.
3: Republika ni Juan.
5: The Time Machine.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Sino ang tunay na superhero sa classroom? Hindi yung mabilis tumakbo pag recess, kundi yung prepared sa recitation. Basa ng konti araw-araw at paliparin ang grades pataas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
3: Juan,
2: kaalaman!
1: Alam mo ba, Juan, tuwing August 31, ipinagdiriwang natin ang pambansang araw ng mga bayani bilang pagkilala sa tapang, pagmamahal sa bayan, at sakripisyo ng mga Pilipinong nag-alay ng buhay para sa ating kalayaan. May kaugnayan ng paggunita sa mga pangyayaring naganap noong August 1896, partikular sa sigaw ng Pugad-Lawin. Pero alam mo ba, ang National Heroes Day ay pagpupugay sa lahat ng bayaning Pilipino. Mula sa mga kilalang personalidad tulad nina Jose Rizal at Andres Bonifacio hanggang sa mga ordinaryong Pilipinong nakipaglaban at nagsakripisyo nang hindi man lang nakilala ang kanilang mga pangalan. Kaya sa bawat pahina ng ating kasaysayan, may Juan na naging bayani para sa bayan.
3: Juan, kaalaman! Dapat alam mo yan!
1: Juan, kaalaman!
4: Welcome back, back in time,
5: the time machine.
4: Tugtugan ng nakaraan,
5: music of the past,
4: on the time machine.
5: Dance.
4: Republika ni Juan. The Time Machine.
6: The
5: 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw,
0: hayaan mong ako ang makasama
10: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
5: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Playing the perfect sound as the night winds down. Making it wonderful tonight. Wonderful tonight. Wonderful tonight sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5.
0: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw, tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.
0: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
3: at si Mister
0: ay busugin sa mga tugtugan natin.
3: Wonderful tonight.
2: Wonderful,
3: wonderful tonight
2: sa 87.5.

0: Republika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5. Ito ang kultura.
2: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
2: Kultura.
0: Kultura ni Juan. Juan.
2: Juan.
0: Kaalaman.
2: Kaalaman.
0: Alam mo ba, Juan, tuwing August 31, ipinagdiriwang natin ang Pambansang Araw ng Mga Bayani bilang pagkilala sa tapang, pagmamahal sa bayan, at sakripisyo ng mga Pilipinong nag-alay ng buhay para sa ating kalayaan. May kaugnayan ng paggunita sa mga pangyayaring naganap noong August 1896, partikular sa sigaw ng Cugadlawin. Pero alam mo ba, ang National Heroes Day ay pagpupugay sa lahat ng bayaning Pilipino. Mula sa mga kilalang personalidad tulad nina Jose Rizal at Andres Bonifacio hanggang sa mga ordinaryong Pilipinong nakipaglaban at nagsakripisyo nang hindi man lang nakilala ang kanilang mga pangalan. Kaya sa bawat pahina ng ating kasaysayan, may Juan na naging bayani para sa bayan.
2: Juan
0: Kaalaman.
2: Dapat alam mo yan.
0: Juan Kaalaman. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
1: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Mag-isa ka man o may kasama. Pauwi pa lang o nasa bahay na. Relax lang. Ako ang bahala.
9: Let's make it wonderful tonight.
8: Wonderful.
9: Wonderful tonight.
8: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. Matutulog ka na ba?
2: Eto, nakahiga na.
0: Dream about me.
2: Ayoko bangungutin.
0: Ouch naman.
2: Joke lang. I love you.
0: I love you more. Uy, kinilig. Wonderful tonight. Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan.
4: Juan? Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride.
5: 87.5.
4: Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
7: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi. At ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
4: Wonderful Tonight.
7: Wonderful Tonight. Sa 87.5.

0: 87.5.
1: República.
0: República ni Juan.
1: República ni Juan.
2: 87.5.
3: Message from your future self.
4: Salamat dahil nag-aral ka.
5: Kaya habang may oras pa, review-review rin.
6: Uh-huh.
5: Dahil ang deadline, hindi marunong maawa.
6: Huh.
5: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
7: Juan,
5: kaalaman.
7: Kaalaman.
3: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
7: Buwan,
5: kaalaman.
7: Dapat alam mo yan.
5: Buwan,
7: kaalaman.
8: Handa na ba ang hapunan? For sure, masarap yan!
9: Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
10: Wonderful tonight!
8: Wonderful tonight! Sa
2: 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang kulat hughaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang Republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino. Every Juan.
7: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating Republika.
8: Republika.
0: Sa 87.5. 87.5.
9: Republika. Keep
8: Juan. Republika. Juan.
0: Ito ang DWFO 87.5 Republika ni Juan ng Presidential Broadcast Service operated by the Government of the Republic of the Philippines. Broadcasting at 25,000 watts, ang studio at transmitter ay matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang DWFO 87.5 ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communications engineer and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankin Ivanger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 0009765. Nicomedes R. Bernales Jr., ECT 0000696. And 95-1PXI-12653. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFO 87.5 will now be signing off. Maraming salamat ka Republika, hanggang sa isa na namang masaya at makabuluhang araw ng tugtugan at impormasyon bukas dito sa Republika mo. Republika ko. Republika nating mga Pilipino. 87.5 Republika. Republika ni Juan. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw. At naglining-ning ng mga bituin at araw. Taas noo nating angkinin. Ipagmalaki ang Republika natin.
1: Ito ang Republika ko.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang aking Republika.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika. Tinig sa kabahayan.
6: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
6: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
6: Music for everyone.
0: Every Huwan.
6: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
5: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong. Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
1: Gisingin ang katabing humihili.
4: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. In 7.5 Republicani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Naku,
1: oras na para sabihing,
3: ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika,
4: ng pula at bugaw,
0: pula at bugaw,
4: at nagniningning ng mga bituin at araw,
0: ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
5: your pride.
0: 87.5 ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5
0: Republika ni Juan.
6: Good morning!
1: Kasabay ng araw na pumapanik at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic.
0: Our music, our pride.
1: Juan Republic.
0: Sa republika nating mga Juan.
5: 87.5
0: Republika ni Juan.
7: Babe, sorry na good. Huwag ito na ako tayo ah. Masayop man dyan ang tao pero... Kaya ba man kasi tinood lang na din ako makaya na mawala sa kong kinabuhi? Sige na good babe.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Sa isang ulat ng RP1, merong 9.7 bilyong piso na bagong investment ang tinatayang papasok sa Negros Oriental at Batangas. Sa bagong proklamasyon, tatawagin itong investment zone sa Southern Tagalog. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, lilikha ito ng libu-libong trabaho. Ani Recto, sa pagkakalagda ng apat na proklamasyon, magbubunga ito ng mga higit na 6,000 na trabaho. Dagdag niya, hindi na kinakailangan lumayo pa ang mga manggagawa sa sariling bayan upang maghanap ng trabaho sa mamahalin at siksikang mga sentrong urban. Sa ulat naman ng panahon, southwest monsoon pa rin ang iiral sa Luzon. Dahil dito, magiging maulap ang kalangitan at may mga kasamang mga pag-ulan at thunderstorms sa mga areang ito. Ang Metro Manila, Calabarzon, Cagayan Valley, bahagi ng Cordillera Administrative Region, bahagi ng Central Luzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Antique, kasama ang Negros Island Region at natirang bahagi ng Western Visayas ay magiging maulap at magkakaroon ng mga rain showers at thunderstorms. Pinag-iingat ang mga residente rito sa banta ng flash floods at landslides. Localized thunderstorms naman ang forecast sa natitirang bahagi ng bansa. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 27.2 degrees at 31.5 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo natin ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
10: Good morning!
1: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
7: sabayan ng sarili nating musika.
1: Dahil tayo mga Pilipino,
7: likas na mga aawit at musikero.
1: Kaya para sa musika ni Juan,
7: Matic,
1: dito na yan sa Juan Republic.
0: Juan Republic. Our music, our pride.
1: Juan Republic.
7: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver. PBS Receiver. Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika.

0: Seryoso.
1: Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic 91. Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
2: Juan?
1: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
1: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
5: May pari ng awit ng buhay.
1: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
2: 87.5
1: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
5: Kultura.
4: Kultura ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Meron tayong report sa RP1. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tulong para sa mga residenteng apektado ng kalamidad. Ito ang direktiba ng Pangulo sa response meeting sa Malacanang kasama ang bawat pinuno ng kagawaran ng gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahigpit na bilin ng Pangulo na wala dapat maiiwanan sa pagtanggap ng tulong kasunod ng nararanasang kalamidad sa Central Luzon at Metro Manila. Nasa 674.44 milyong piso na tulong ang naipamahagi na sa Tarlac, Pampanga at Bulacan. Sa ibang balita, ang haze o mababang air quality sa Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa ay posibleng epekto ng sunog sa Kalimantan, Indonesia. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, sa NCR, mababang air quality ang naitala sa Quezon City, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Pasay, San Juan City, Taguig at Valenzuela. Pinapayuhan ng mga residente rito na huwag maglalabas kung hindi kailangan magsuot ng face mask. Sinabi ng DENR na ipatuloy i-monitor ang mga ulat tungkol dito mula lang sa mga official sources. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
9: Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming. Kasama ang mga musikang truly reminiscing. Para ang umaga'y maging wonderful morning.
11: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
11: 87.5.
1: Republika ni Juan.